tem ngai lu che ti la don rem to te kha chon pui pa so bia zai pol ne aizol veng lai ko shan zai pol ten chian tu om ti than rem lo ngai thang u

0: tuntum kutna tokte tan ti hun ason thu sin hi kan ngai thanga ama sa in ram ngai sak tu thu kho chang lo ngai thangu
1: ram ngai sak tu te chi bai ule tu kin chu kan ril ru ti hi thu po ya in nei teng u o e ruk na mi zo mi pui te hian thil tha chu kan tu vek mai ma se ma ne pual bil thila hian dik lo deu ma se ka hlok na tu re mo ka that pui tu re mo ni chuan pal zam mai kan ol sam chok chu tak chu thalowa apoi eru na ka ti hian poisa rinom lo na hian kan hlom khom deu bera dik po dik thui hleng ma se thu nei na man sol he eru na ni ti in thil fia tai la a huam kim zok ma ome then kha chuan thu nei na mang sual thei chin ta chu din mun sanga ding ta chau hian ni emo kan ti mai thei adik lo miten hian ma ni phak tok ang zeli thu nei na kan nei chu thu nei na chu du thu renga kan man sual chuan ei ruk na ani ma ni to ka kan ma zon thewa thu nei na kan nei vek chumi mang dik ngam antamin ei ruk na tlema mang dik du lo antamin ei ruk na anasa ani mai chu ti rol vek chuan mo phurna nei sanga piang an rinom lo chuan ei ruk na hlur don ti nani mi pakhatin min khil thupa ni kan soiteng hetiang in tlem lai do khan sarkar official poisa khoi chena sadeu thrin awma mi khir le rin hlal pohlo vio a pensiona poisa khoi che tur anei tolo chuti nuwa chuan kan rama hian ei rukna anasat ziale vei omati zia thu kabula hina soi ve na sa kelain anun phung kalo thret ve nual sa wangin ti ti pui chungin thinlung lama chon ka pomlo hle thu pakhat le chu hei hianin so kan na thok hlo po thotok tak nei hi oma an chen mek na in an khoya an pe mam trep chu ani e poisalama du tho anade uponi thei pathatak rinom ve to ka kalongai thin ania pathria thlo ve po ani boke chumi chon poisa ma mo wangin anwai mi chokova kas me mo lim siam turina khila a re hle mai makati em bok tilo thei ani silo ril ru na taka oma wang chuan thian pakhat a khil ve ta a her chen pa hian chu chu a ria chon makati hle mai ati ti tu chu mirin om ningei tu ra alo ngai thin ani arin lo anga aum chu mak ati zia thua soi ti chuan her chen pa hian min ril ve le chong ta ani ke ngei po chon chu mi chu ke mi riat mirin om ningei tu ra kalo ngai thin ani wangin makati khop mai chu pa ngei mai thu soi chu ka ngai tha a thu soi da na tang chuan ei ruk na chu hokop mai ei ru lo te ada sanga ei ru tu ta chu ram mel ma an ni thua soi a thu han soi da na tang chuan a ma chu ei ru a in lo chiang hle mai ai ruk tur sum siam sak tu ngei mai khan ngai tha ve se chuan a pu thu soi chu a han ei don lo chiang em ti in mi pui chung lama om ril ru le ngai tu na po mu mal ta ka mang thiam turang ngai ten thil tha min zir tira ataka ero chuan min zir tir lo angin anung jok si an soi anga nung le du si lo hi apoi dik lo an ti kha dik an ti le ta jok si ya thil tha kan riat dik kan ti ta hi ngai to na maya top lovin atia ti ani jok tu rani ring tu mizoram a cheng mizo chin ngat chu ring tu vek kan ni pathian thu kan tui pui soinuam kan ti ti tinan po kan mang na sa ama ero chu christian ni nai na ken nun chua pui tu re ro chuan kan in pe hle thei lo ani ber mai christian chu la li su zui tu adu ang le azir tir anga nung tu te an ni la li su christa ring tu kan ni kan zu ya hian min pomangem

0: Bible hi chiar tur ani chiar a top tur ani lo kan hri anga kan vong ang hri ata top tur ani lo nun pui tur ani chiar le hri ata top ani chuan pathian thu kan hriat khan om zia nei lo pathian thu chu nun pui tur ani hriat tamatha ma se nun pui ani si lo chuan om zia pakhat ma nei lo khovel dang ring tu tenen in khai khin kher angai lo mizorama cheng ring tu kan nia pathian thu kan tui pui angin kan nun pui em ti kan bi chana poimo veng sang sanga kho sang sanga po sang sanga ko ran sang sanga kan oma mani che na mun thewa chuan sa khuwa na tel le in mang tak tak te kan hlom chu tanga ma kan son thei chuan chu chu tha kan khotlang nun enin ko ran mi pui nun thirim sokar lam che zia thi thain kan lung a oyem politics kangai to wang wang chin mebula poka soi to chin enga ting e party rang rang a politician te hian lalna le thune in an chan ma hian thil tha tak tak dom tak tak an soya sokar lai mek te dem pa in social na rang rang anau chu puya an soi thia mem ema ngai nom ti takin an thule la kan ngai tha ram hruai tu ni nge turin kan duak kan ota chutiang mi chuan sarkar an siama base in a sang taknen kan thira thu nei na an chan ma an ngai dan du dan le tum dan thatak tak te thiam tak le ngai nom tak an soi zong zong te kha ti tu le ti thei turin thu nei dan neya ti du hle ma se ti mai har sa jia le soi angot alo ni lo zia thiam takin ngai nom tak bokin an soi le mai thin chuti line an ma ni le an du sak zong ta chu an mum tol tol man zel thung loi si ti thei din hunan din to bera an ti le du si lo chuan mi pui min mu si ta pathian po an za lo ti na ni thil tha an du tak tak lo antlin theinan andu der mai mai aloni zokani mo ti mai tur ani in thandon naya party pakhata candidate pakhachu a campaigna pathian farna lathumoi tak mangai ten malsomna chanthainan mangai tuna tur tu si thrin ti he cham chuka chu lathumang chuan ro rel lai so kar cho soi sela so kar lai mek chuan mi pui an mangai lo zia soi langin mi puyan cher tual tuala sarkar na chel tu te anmum tial tial nia riat thu a soi chuak mangai tu te an ma miat muata an mangai le an tho sak mi pui da chu cher le din hun chetaka an om nia riat thu puwa chuana na mang ani chu hun le nia liama sarkar na chel tu lama an lo tang ve ta a mangai ten mal somna chan theinan mangai tu na tuar tul si thin tialo cham chu to cho danglam zo ta mangai tu apuar masaka tul si thin te thak lo ngai ta zo kani thil tha le thu tha de campaign nan chawa man ruwa ani tamaim ni ti ol takani meni som ni paruk sani som ni paruk jing dar sari le meni som pasari vel khan thil ti fai ka boy me klain karil ro thu alo oma kangai tua zoya ni theinge tura kangai wangin kanu pui hena ka soi ngala ani point dik me ti pui viau ni ka ria chu chu he hiani mi poi mo milang sar meza thu nei la thil thei tak ni hi mitin hian kan du vek ko ranu pa so kan na tok pension to emo pastor pension to emo hi khoi lai ram thim hunai mo missionary india rombol turin minsom ta thut maisela phur takin kan kal thengem moi takle thiam takin kan phamar mai omange katideu ale lama tun sokar hian rombol na bok chuan lamin minister ni turin miron som thut maisela enge kan anang le nol nar phal kan omangem missionary na kan nolanga minister na kan pom jok vek mai lovang mo ti hi han ngai tu chiang ve ma te heta tak hian kan rel run lang chiang le ang kalome
1: kan ngai thak ta kha ramoi sak tu thu ko chang ani kan thu te tan suan le thain buk to ka man poi mo na ti thu pui kan ngai thanga hunon mang tu tur hi lal ven sang a pachuo farm manager KVK Selesi ani
2: ama sa in ngai thatu zong zong te chibai ule kan thu pui sei tu leitra in book to kamun chung chang he poimo in india ram puma heme chung chang en zirtir na khet bachaw abian ti te balance use of fertilizer campaign te kalpui me kania kan fia thau ang in india ram mi lo nei tu huan thai siam in hat chung ko tam na kan nia kan thai thar cho pun zel kan duwa wangin leitra chemical fertilizers kan mang na sa a leitra chemical fertilizers si thai tan chotra tak ni ma se amanda tu dikta kan man lo chuan kan chene le lung le boruak te ti chhei ti mithiam ten mu chuak chho ta zela chuwang chuan kan tu le fa te om zel tur te tan le lung thri sel thra le boruak thiang ni ma lo om zel theinan voina kan thu puya poimo le don ani india rama hian leitra chemical fertilizers urea dap mop ssp siam chua hian kan in todel lova mop pe churam danga tanga lak lu vek ania khovel mun thrang thra in dona telo pung zela chu chuan ramdanga tanga man ruwa mamo chok lu kong har satna siam na sa le a chu wangin ramdanga in ngat lova ram chunga siam chua the ang te man dan kan zira kan man thiam chho apoimo le ani mihring lo pung chho zela mi pakhatin ramane zau zong potem chho ta zela kum sang kha chakua somnga le pakhata ram point pariat pakua hector anei theilain kum sang ni le somni panga chuan mi pakhatin ramane zau zong a hi point pakhat pani hector chho aloni theita a heti la hian mihring pung zel tu ten ei turan mo zel boka vain kan thar chho pun zel anga ya chumi tu chuan chemical fertilizers tel lo chuan tilar sa tak ania wangin chemical fertilizers te mang chung sia leilung le boruk ti chelo zo ga mandan kan in zir tire poimo ta le ani chemical fertilizers man ko nga hian india ram state dang tengai tu chuan mizoram in chemical fertilizers kan man chula tam lova ricota landan chuan india rama npk kan man za thi hektar khata kg sa somthum panga vela ni lain mizoram a chuan npk kan man nal za chu hektar khata kg som po atlin lo ani thai chu npk te kan pek dan tu reso thaber chu pali pani khat ani lain india rama kan man me ka chu pakua point pariat pathum point pasari le pakhat ania hetalang chiang tak chu nitrogen kan mang uar le a apek tu le dai kan manga chu chuan kan leilunga le boruak clean har satamin siam chho me ka chu wang chun leitha kan mante in book tok ta man poi mone tang kai na te in jitir thar lo tul ta le ani thai te hian than pui tin nan chu tha chi som pasari an mamua chung zinga chun nitrogen thai than na pe tu ber phosphorus thai jung ti thatu le potassium thai ra siam tu le na na do thei a pui tu te an mamua tambi ka heng te npk tin kan soi thina chung ta chu major nutrients tin an sei bok thina ni heng major nutrients kan ti te chemical fertilizers urea dap ssp mop atang te in kan hu a urea hian nitrogen za somli paruk awma dap a hian nitrogen za som pariat phosphorus za somli paruk awma single superphosphate ssp a hian za som paruk phosphorus awma mop a hian potassium za somruk awm thung ani thai chumamu an pai tama wangin heng chemical fertilizers te thai thar chuan an poimo le a hetiang taka tam thai cho nutrients om nei thil danga om theilowa chuti rualin heng chemical fertilizers te mandan adik lo chuan leilunga le borua ka te a thalo zongin hong anei theya chung har sa dom theite chu tlem lo soila urea chau kan man chuan kan leilunga nitrogen alo tam lu tuk theya chu chuan kan leilunga cha thadang thai na mamo potassium omte ka thaina hiblu theidon lova potassium tlak chamna lo omanga chu chuan thaina natna do thina talo tlanhi amanga natna ten kai ol samin ran nungpen an bom du bik thina ni chutiang deuh chuan dap lang kan man walu tuk chuan kan leilunga phosphorus lo tamlu tuk theya chu chuan thai chamamo micronutrient zingami zinc thaina hiblu na dal ve theya zinc tlak chamna lo om chuan thaina ten thang theilowa thaina chiat pha thin ani tin urea b kilo ne chu ten kan mang na sa le a achan po thai than ti tu berani wang ani a urea lang chau kan man na sathian kan leilunga le boruwa ka ngung thalo ani thei ta tlem lo soi le ila lei thurna acidic atipunga engthai ma acha thei to lo thina ni tin leilunga sik tha om ten tlem pha thai chuin siam tur a tlem pha bok ani urea le kan the hian boruwa chia nitrous oxide boruwa ka achuwa ka chu chun ozone layer ti chia kholum ati zual thin bok urea kan manna sa tuk chuan leilunga urea kan the kha nitrate cha changin kan tu in tur te tibol ati bol lo theya chutiang omna tui nau sen tharuk noilam ei tur siamna tan kan man chuan vun natna blue baby syndrome te po an kai theya tin nitrate omna om tamna tui kan in ring chuan nitrate cha kha nitrosamine cha changin pumpuile ril cancer te po athen theya thyroid na te po athen

an lei lunga thai cho nutrients omza threturin soil testing kan ti apoimo a soil test result atangin kan lei lunga thai cho mamo pek tu za dik tak kan thre theya soil testing hi agriculture department le krisi vegan kendra kvk ate ti tir thei ani a anni ne na tang hian soil health card nei thei ani soil test result angin kan thai na cho mamo zat mithiam tena an lo chu chu ang chu kan petura ni a hemia tanian chemical fertilizers tem tang kai le a chemical fertilizers te hian thai ne na cho tha apek hal thei awangin kan lam chia thei lova mizoram bi ka chuan urea dap te kan mangna sa a lowa te kan the a tuinen te kan chop pola thai bula kan da buka urea bi khi nai nai urea bi ka hian urea nitrogen oma hi bo ruak le tuya aral ma em em a achak na atlan hiam theile a chu wangin urea bi ki thaya kan pekin a dos chan ve chau hi voi khata pek turani a kan pek atanga thakhat aral nuwa kan pek bang chan ve kha pek le turani a chimila bang oma chu kan pek atanga thakhat vel thaira in siam chau dona pek le turani urea hi urea pek dan thaber ani nisale tuya tui hu theina te dalo tur ani dap le mop te hi kan man don chuan the mai lovin thai bula in chikhat vela thu ka phum thei zelila a thaber ani heng chemical fertilizers kan man te hian urea chau nitrogen om na chau te mo dap chau te mo mang lovin npk om kim na pek ngei tur ani entir nan urea ssp mop in kop pathum te mo dap le mop in kop te mo tiang hian man zel tur ani chemical fertilizers lang chau kan man chon leilung ati chara hun rei lo te a thai china tlak lo a chang mai thei thina chu wangin chemical fertilizers te hi ran e kemo compost ne ne moman pol a thale a hei thai ta na that mai ba ali lung tan po tha a chemical fertilizers in thaina cha tha ama mo ape chuwa ka ran e compost khan chemical fertilizers ina leilung ati char tur kha an lo veng ve thung ani hemia ta nian huan thai siam ei zong tu te hian ranvul apikin bongvul te kan ngai tua tharanga ya bong puivul hi kan tin lo deuh din alanga chu wang kan huan thain kol bigna tan bong patuai vul te in ti muila bong ek kan nei tam chuan kan nei lungin a that puyanga kan thar chu po pung nei don ani tin hei ba ka compost siam te po hi kan ngai tua thara a siam na man ruan nim kan in do del veka heng te po hi kan ngai tua thara compost siam tu ra tran kan lak thar te po poi mo don ani tin tun na ya nano technology manga le thatui siam nano urea nano dap nano zinc te if coin an lo siam chuak ta a heng nano fertilizer te man kan war chho poimo le maya a that big na chu urea heng chemical fertilizers pa ngai le kan vom hian thain za som thum atanga som li chaw a hip lu lain nano urea ro chu thain na ka ani wangin thain za som riat panga la a hip lu thei ani heng nano fertilizers te hian le lungan ti chevelowa mihring tana poi tu rom lo boka aman lo tom zok boka aken vela ol sama chu vangin lo nei tu dan kan thai chom nan nano fertilizers man hi kan zir chaw kan in ti mo poimo le ani mizoram a pof fertilizers dealer ten an kol reng to ani bio fertilizers thai chom mo te pe thei tu ra ran nung te tak te te mit lo nga mu tham lo te in tha pun ti ra thai an kol nan man thin ani a azo to bacter te azo spiriram te rhizobium te hengang te man thin ani a heng thil nung te yan thai chu tra nitrogen siam chu te phosphate tu rila siam te le thai chan duan tir the hormones en siam chu wangin thai chom nan an thale ani khowel chang kang zela by fertilizer se po man ol sam the tu na tui chin siam chhalo ni ta a heng te poi kan thai chom na ta na man kan sir chau a poi mo le ani green manuring lady thatna na thai mo ni me mo la hrin la ya le nan hi green manuring an ti a thai chang duang le lei chengam ba ka le thatna bel cha tam thei belam chi bekang beloi bin te dain cha sanhem kan ti te man thinani belam chi te ni somli panga atangani sombuk velo pan ni in leile nan an ni a hetianga tien thai cho nitrogen an pechuak thei ani green manuring hin layer sik omte tipunga leilung pian pung soil structure asiam thapuka leilung in tuya pai theina tipung buka thai thar cho za somni laina tipung thei ani heng te kan ti ve mai thei ani a anti nan thasik thai ching tur chuan zilai thavela bekang te mo beloi te mo ching ila chu chu thakhat vel nuwa leile nan le ila september thalai hol vela chon thasik thai kan ching thei to do na hetiang kan ti chong kan thar chu ate po apung nge don ani ole mixing te hian kan than len na le resel na tan balance diet kan ma mu ang tho hian kan thai te po hian an than len na le resel na tan cha tha an ma mu a kan soi ta kang hian kan thai an kol na kunga
chemical fertilizer

Sira min nol ti laron sa tu ka firos zo mangaya ane ejlal muan kimin min liam san le si ti lasak ngai thang o oh.

min liam sa le si ti laron sa tuha e chlal muan kimi ani firoz zong mga yanan apoy ngay may ti lasak lang ilhak sun zamang o.

Hei, ya kaswa ni aiso lani. Kirvela hun kan lo thleng le ta a hun mangtu laram ruwa ta mi ngai thatu te chibai vek ule nikir thla ju ni somni paruk kum sang ni somni paruk zir top ni kan lo chuang kai le ta kumin ni sa som sari pasari kan lo mang ta a kumin mang zau turin ni sa som riat pariat kan la ne ani tuin hian ei zole che vela khuwa duwaya chu mazinga boruak ero anuam tok wi mai voini muslim sa kho sui tu te ni poimo muharram ani awangin sarkar cholani voini international day against

drug abuse and illicit trafficking ruilhongai tele azuar tu te dona konga khoven pui te inzirtina ni atan man thrinani thirvel na hun min man pui tu te vena hun thatak in man kan du sak ache u khochin longai thamasaila me department atang thu kan don da ni min lama khualum lai principal sis risum ni pali avolai principal sis risum ni patni ani ruwa tui millimeter sari atlabok kono lamasan lai berin za sa aniam lai berin za somko ani tuin hian dali le mit som thum pali ani chuwa ka tai dar ule mit soma atali ang khoi hun chungi da kar som pathum le mit som thum pali ani ton ani veilam khochin tur akui da community lockdown in aizol alum lai berin success ri som ni pakua avo lai berin success ri som ni pakhat ni tura thir lo kani veil mizoram hun thren khata bi kin aizol champai si ha Saitwal Khazole na Thial district ka

ORS le zingki naupang ko chalaute andam le wat theinan le taksa chaknan lo nei theinan doctor tipon cha anti berani naupang in ko chalo ani vele ORS le duiri lamchi tamthe angbir pek ngal wat tur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atui ril lo na dehydration athen the dehydration inei lo nan ORS le zingki ei wat ton nia ORS le zingki subcenter naibira athlonin alakthia naupang ko chalo chu ni som pali chung zing pek turania ko chalo are hnu po in ni som pali chung zing pek nge nge turani naupang ko chalo ta na ORS le zing pek hi treatment him ania ko chalo atidam chakani naupang naute hnute hnilai ko chalo te chu ei tur hnute pek chhul lo tur andam lo lai le tam hnu po in chataka ei tur pek zel turani nu in nau cho asiam do ni mo nau cho ashai do ni mo nau ek ati fai ni mo sabona fai taka putsil zel tur ni ko chalawa wanga taksa in tui at lak chan lo nan ORS le zing pe bak chi nang che ko chalawla ka ilo film the nan finally thiam min na ngai pui mo la ifa te kharuk an kin thengin nu hu te chau pe la tui thiang him chau in tir thin pa ka vaccine hum taka lak tir thin nang che

Hi Akashvani Aizol FM zo zapo in pasari changa puan chu ani ngai thatu te in zawai ni thar dom tak chi bai ka buk chewa vo in ni te in ta ni chalo ni sela ti chuan in thil ti na kong tin renga ti tuang takain ti the nan ama sa in du sak na sang ber ka hlan ngal buk chew ni tun chuma hian in zaya fakin hun kan mang ho do na nga h lelin zuali h vanel ruatale cs la than pui te na pathian fak na hlan sang moi tak tak te kan ngai thla ho do na kan hun te milau man puya milau ngai thak pui turin kan som le effect chewa hun man pui tu cheu hi aje sai lo fel te kani kan hun chan nan shing nun party la kan ngai thla anga h lerin zwal na run sadona ni ilau ngai thangu

tunwai rol takin iswan min kauti hla kan ngai thak tak ron satu kha ejwanel ruata ni a he in message te ron thleng nual meya kan han chiar anga avan nuam chin em zingkara tihanin kan ron kala kan the ang ang te in ihlamoi in ti tur te he ngai thak chak tur te ha kan ron play china nang ni po in message chiar chak om tak tak in ron thon china anwam hi kati chin zingkar hun man te he anwam so china ni o in zara hian he ngak te pa hian in aje felte zing lam chi bai le ihla play le tur kha moya mun pui pc jessica vi kung te a jail za ma itan ka hla ne ron ti a gawan lom em nang po in uluk de win lo ngai thak chhun zom zel ro o ti chuanin moya te pc jessica vi kung te te jail za ma te po in uluk te lo ngai thla sela kan ti a jeza ma chu om ngei maya ladin puya fal kon point a jp le tur kha nang ma tan le lo ngai thave zong zong ta le rj zong zong tan le ka chanti veng shang shang ami ti tan ron ti a i chanti zong zong te le ron thlan sak te hian uluk dewin lo ngai thate a seming moi te hian in fel fel te chi bai duty nuam le ron ti bo ka meng moi te chi bai le nang po hun nuam deu lo mang chun zom zel ro o jeza ma chu a ron ti thui khop maya rj sai lo fel te tu thar von lo chi bai ni lai ni kha i duty ti chu ka shit thau na ni segment a galo lang man ngang lova apoi ka kati ang renga tia e kan ti taw me do nem ni over into ire ka ti renga ni mo vo in hi tan in chung ko tan lal pa mal som don na ni lo ni se in thil ti kong tin renga muingil zel the na du sak nai tan kalana che zaya fakin hun hi duty pui nen in tan le control room duty te le duty officer tan le zoram rimo fm zo ngai thatu ti tan po o tin pusang ma ma denu permission veng thanga mi le pusang ma ma chan pa ma eng tan po vo in duty nom le ron ti a kawan lom em ti chuan in nang po i chung le kwa den en dam takin hun lo mang zel turin du sak na kalan che a ti chuan pusang ma mate ma engate pokhanin uluk dewin longai longai tha chela jeza mate mengmoi te te din puye te ngak te te kala pele turi intan

rung bol tu chung china ti hla kan ngai thak tak run sa tu kha csl than pui ni a ani hi rjss than pui nge mai kha ni a he kan radio artist ani boka zai thiam khop mai a o te hi moi em em mai boka ni kan lau she lawang ti kha ka lau de ule ka kan soi lang zwai ni chu a je za ma hian in rj silo fel te ngak te pa bil kho thir tan po ka than sak ve eron ti a ka chair man lawa ni china kha kan chair nga la adut le hi ngak te pa khan uluk dewin lo ngai khate se o pa ku nga hian in rj fel te fel chine tu thar chi bai o ti a chi bai le i first segment alom takin karon lu te anwamin hadam thlak chine voin hlim taka huni man the na du sakna ka hlana che ron ti boka ka van lom chin em he zaya fakin huni chu ni e nuam chin khop mai ti ro kan

chân nan bà thiên phật nó lá cái thằng ngay cả thế hi à thiên long hi alim veng veng chi na ngai thi cha sot chi ning ka sha chu wang chuan in nang ni po in segment ma sa ber hi chu min lo om pui sham sham tur khan in kan ngen chewa tuk chuan la ei lo te po in tui takin lo ei ula ti kha du sak na kan lan bok cheu ni tu na chuan nangwa fak hi ti la kan ngai tha anga ei chilarin zwalin ron sa dona ni ilo ngai thang u

kan ngai thak tak min shwai zelang cheti laron satu kha ishwan ruata ani tuna hian fm zo e zapoin pasari a zaya fakin hun kan mang ho me ka ish lerin zwal ishwan ruata le cs lathan pui tena pathian fakna hlan sak kan ngai thame kani paku nga hian in rj felte rj cs lathan pui zai chu ngai thak van nuam em iron soi ma ka chuan tu ti shelo khan zai thiam hi kalo ti le a ama ani thu iron soi khan min ti lom le zwalin thiam ka ti so zwal sot bokani chunang ma ka tlangin chi bai koron bu ngai le ron ti a van lom om em ni e he azai thiam khop me tuna po hianin ama zai kan ngai thale do na bik takin pa ko ngatan kan khan sak

te po in tui takin lo e ula in hun man te lim taka le shisel taka in lo man sun zom zel thena du sang nakala an chewa in tang lo le le thwai don ya he akashwani aizol fm zo e zapo in pasaria changa pon chwa ani nang chau ka belang ti la islarin zwali sakilaw ngai thangu.

diru na avahan moi vong vong em si van sang hi chu e mizo tan hian alu hi ka tilut toka azai thiam vong vong azai hi engtik lai pon zing thol hi ma pongai thaila zan mut do na pongai thaila moi em em reng mai ani mo e mania jubili kan lom khani na ron zaya thakalak puya ka ingti thei khop maya e vong he da da chatreng turang khan mo thalak hi hlu em em maya siwan sanga te angbula thakan han lave the kha ka in chuang ru em em ani ti kha kan soi vel lo kani chuma vi kung te hianin aj fel te bul chan la chu avamoi tak em siwan sang hi chu zai thiam ve thot lom ron ti a moi tak ani ti ro kung te kan la moi ti zong hi ainang chinin ka sha zai thiam thot ani soi ngai na om lau mo meng moi te hian fe fel te ka bulami te Daniel le Angela te ta na ron ti a Daniel le Angela khan longai tharo se uluk dewin o mengmoi te pon milongai thachar char ti ka sha a kawan lom em adut lia hian karla di ti la Elizabeth zaudin pui sakan ngai thave le thunga nga elipo hi zai thiam ka ti em em reng mai ani a tin he la hi karla di nei zong zong te tan khanin a big takin in tan karon hlan ani o ilongai thang o

Carla Dizun ngaya wai chu anadona ni tiro kan la she thiam ve chela la kung te te khachwa ni nan she thiam to me theya ke ni chang kan la tong ve chela wa chu wang chan anad dan tu zia kha kan han feel pui phacha la ma se anadon riau hian ka she ve ni chu mo khwa re hi anin mi hi anem tak tak lo nge ni te katia kung te khan mi wa shil fia sila cha ang meng moi te te ho kan she thiam deu in ka ringa ni Elizabeth Zaudin pui azai thiam vong vong le hle mai win chu he ka playlist te amoi hlom do na chu wang chan in tu ma kha lo bo lo turin kan som le chewa lb ren thle hianin aj felte i choice ma shuai cha in anal siwan sang hi chu azai thiamalom a la eng po hi moi vek me ni aron tia dik cha thiro eng po hi sa se lung nen thak em em mai moi em em mai hian aron sa chuak thiam chi na chu wangin a ma shuai a po khan kan da ani mo ti chuanin enge kan ngai thak le ang o katia la du hi ka nga the khop me ka play zo man ngai der book si lawa indu te po kharon soi ve thau ola a ti dan te po kan zong le anga tiro sms hun te kan la nei ri si lo wangin chance te kha kan han a zong ve deuh chin bokani ti chuan vanarati zai kan ngai tha vele thunganga autograph ti la kan sa kan ngai tha anga ron sa nga kan chong swan nok nok mai lom tiro he la po hi chan lui te ngai na la nun lui ngai na la deuh le kani a lung len thak le me he kho khom dan nen te poin na in mel a in khom dan ne na in mil deuh lek tur te po ha karon thang ani ka la du hau zinga khan mo chuwang chuan ulung te win kan lo ngai thadon nia autograph ti la vanel ra ti sakilo ngai thang u

autograph avahan ngai nom em valerati zai thiam ring mai ke wala hian rj felte mention to refa iva shedik chat chat veron ti a shedik chat chat tang chu mo dik lo hi chu ka mention du lo vi kong te hianin e ka tiang chi kha chu tong ve ngai su ana e mai tong lo tur che indu sang na ka lana che ron ti boka ai ton ve hi ka du lo ani mo chu wang chuan e karla di ti vel hi chu om lo tura ngai phot te ang vi kong te te angin e na de wom kha ka pe ve lo ani chu mo ngak te pa hian aje felte i la play le tur kha je da zam le ra vi kong le ra itan ka lani ai zam le ra le kong le ra chuan lo ngai thate se o luk de win ngak te pa in ron ti tlat mai he ming moi te hian fel fel te karla di mangai na lama hi chuan karil lo khop mai vi kung te le kewala ti an real top aron ti a kewala hi in soi bo de u si a alo real ve thau nge kan she lo nge o he ming moi te an ron puan tlat mai a ing ding nge ni don ni eng po ni se autograph kan ti zau che a kan lung alo leng a wang wang me theya mangai na mit tui kan ti vele thunga nga mangai wanga cha te po hi theya ti ro lom wanga cha te ri runat wanga cha te po kha the ve ka rem ve ka chu wang chuan in he la po hi lo in ngai bel tak tak tur te po kha kan omin ka sha a chung jong jong in in zawai tan khan in khang hau tan khan abik takin karun hlan ani joseph zai ming thangan mangai na mit tui ti sakilau ngai thang u

mga ina mi tui Joseph zai ming thang sa kani a mga ina mi tui le pang par mo lan to no athon mai han ni le kha chu ana don hian ka sia ani khatiang kha ming moi te te vi kung te te khan an lo twar ve to em o poi don lu tu ka mo ke wala hian ming moi te a kar la di nei lung leng ming moi te a kar la di nei lung leng lu tuk po hui pap pap chungin cho e cheu zel tin rem le rem lo chung chung a min lo mention ka thol ani ron ti tat mai he karla di lampanga chan in thiar film tlat ke wala hi mo ai a film tak tak nge ero chu kan she ta haulo meile vi kung te a je fel te hi nui moi thei eron ti ak balom ve o kan vo in chuni leng in kan khile char char don ni hi nui deu le char char meyang o ti chuan bi ma som twang sp zai kan ngai thak chun zomanga ban zai karel ma na ti la ron sadona ni hi lo ngai thang u

banzai krel ma na ti la kan ngai thak tak ron satu khabi mal som twangi sp ni a avan lung len thak vong vong em ti vm pa eng a hian in rj silofil te ke wala kha kar la le kar na ya po fil him lo ti hi lo she ve me me te oron ti tlat me ya ai ani do nem ni ke wala kha ron in soi soi fya ngai tlat me a ti chuanin he tu na hanin rj choice FM zo is a point pasaria kan mangme ka kan ngai thame ka kalungdum hlamoi tak tak te kan ngai tha hawa kalungdum te hian lunga lo dum ve nge po kha ka be se ya nangai azwal ti hla David Darlong sa kan ngai thak chun zo manga he hlamoi lo ti ve zong zong tan khan in zawai tan karon hlan ve ke hilo ngai thang.

Hey Akashwani, I zol FM zo is a point pasari changa pan swani. Zari moi hun kan lao tleng le ta a tun chum zari moi hun a hian firo zo mangaya. HP zo par moi le kani vil chat puya te zai kan ngai thado na arjo man pui hovin Facebook lama te hun nuam takin lao mang ti kan sha a. Nalhlom hle mai ron tia si zeta pon hei an nalhlom in lau tipo ka hlaplei tipo hun limom takin lau mang tikan siya a kan lom hle mai tu na chuan in zai rimoi hun te mi lau man pui le fektur nin kan som ngal cheu ni ama sabera tan hian apui ngei ti hla kan ngai thanga firoz zo mangai na ron sadon ni ilau ngai thangu.

apui ngei ti hlak nei thak tak ron satu kha firozo mangaya ani ming moi te hian in fefel te chonu hun manwam le ron ti a hun manwam le ming moi te kalom em em e o a je sa mai hian a je sai lo fel te chonu hun manwam i zai ti le tu zong zong kha vi kung kop lor vi kung lor kop thiam ma kop lor ti nas i tingun lo tu ka lor kop ti kha kalau chiar swal che pani vi kung lor kop thiam ta ni lovin uchi pi ane in pani tan chawron tia uchi pi len chaw kan law ngai thadon ti na em ni kung te hi ombe box si eng ting nge kan ti don ni vi kung te hian an tun lai chu iningori hi are khop me angai om tak zet iningori du du takhiron ti ani e mania khan a radio chha thu khami lo shilamo a siam thiam an om mei lo nge ni kan ngai to asak deu china ka shemei box si lawa ingting nge muni kan ti don a radio hi chhiani oma a record me ani e adam cha chuan ka sha e o aduna chuan min hil bik lawang che o ti hla kan ngai thanga hp zo par moi na ron sa ang ilawngai thang u

mingil big lovang che oti hlagan ngai thla taron satu kha hp zo par moini phulo di ti hlagan ngai thak chhun zo manga keni vl shat puyan aron sa ang ilongai thang u

lung ka chire ti hla kana i thak tak ron satu ka firoz zo manga ya ani tu na hian in fm zo za point pasari a zairi moi hun kan mang ho me ka firoz zo manga ya hp zo par moi le kini vial chat pu ya te zai moi tak tak kan ngai tha ho me ka ni tu na chuan di du lai ti hla kan ngai thak chun zo manga hp zo par moi ron sadona ni tu na fm zo za point pasari lo ngai tha zong zong ti tan khan in za bai tan karon hla ne i lo ngai thang u

ti du lai ti hla kan ngai thak tak run satu kha hp zo par moi ani ileng du nang ti hla kan ngai thavele thunga nga kini via shat puya na run sadona hi aduna hi andar khati an ri chawa chun wanglai tak me ni a win chu khwa te nom lo de box si a tin office chol te po ani a kan chol te kan mang nuam hlomem sha te po kha chak om ka ti a tin jin ko nga te po kan om mek me the kan kal na mun te tuang taka thleng turin du sang na kan hlan chewa ti chuanin a kan la run ti chwa kan playlist hian lo in nem ula in kal ko nga te mo a boring lutuk lo nan khan in in lo in nem the nan khan abik tangin jin kong le kong kan pa a motor min lo ngai thatu te zong zong ta ne lai karon lan ve kani ileng du nang ti la keni vial shat puya sakilo ngai thang u

zan mu ching lava ton pon alung kha dum em em mai ni tiro kalung dum zong ngei ti hla kan ngei thak ta ron sa tu ka firo zo ma nga ya ni a he la hi re ve to wang wang khop me a mai ro chu voi ni thleng in la moi em em ring mai a vi kung te te khan zan mu ching the reng reng zan mut po ching the reng reng lava za ma ti ho khan mo ngai to khain lo nei ve chi nem ti kha ka shi chak le mai ni vi kung te hian kumin world cup a khoi ram ngei chan ve ke chu netherlands ka chan be ron tia oi ha ke chu e chan hi ka nga amo England te ka chana Portugal te Argentina te po ka chan vel noi Brazil te po ka chan Netherlands te po chu kan chan ve mai nyang chu nang berini chan chuan mo a eng po hi champion se an pu em em vek mai ya chu wang chuan ke chu player me chaum na te ka chan chin ta ni chu mo chu wang chuan in chan ber kha ka nei lem lova ka chan nwa lawang in i chan hi ka ron chom pui me yang che o tu na chuan HP zo par moi zai kan ngai tha anga thin lai ana ti la aron sa vele thung do na thin lai na big riau te kha kan lo om takin nang a chutiang ho tan chuan in he la hi karon hla na nga ama ero chu thin lai nat wang khan thil chalo lam kha ngai twa lo thungi la ti ro a la te hi chu in hnem nan te an han mangila han cha pui ila han noi pui bokila aba kha chu chu ai thui chu kal lem lo vila cha o me ti kha karil ru aron om เฮลากะเพลย์โดนเฮียนมัวอิงโปนิเซทินไลอานาติลาเอชพีโซปาร์มวยสังไงทับพอตัง

tin lai na ti hla kan ngai thak tak ron sa tu kha hp zo par moi ani vi khung te yan in besi kha mel chalo oron te messi po kha ka soi lem chang lo ta ni chumo kung te smiling face ani si lo tu muk reng mai nang ang mel cha chuan chan reng reng suron te messi fan se tan kha ka chu anade uzok ton in ka shetlat mai iti dana hian ronaldo fan sin chiang mai ti ro kung te hi tulai kan mi zo tlang wal ho hi ronaldo le messi hi anin chen de phak hian ka shemeya ke chu ka chan ve ve thawa ama ero chu steven gerard aya mel cha hi chu kalam mulaw mo ma na chang to in an chung wa in mel cha ka tilut tuk footballer ka star ve chu no om chu na ni hya lang ka ti ni chu ma chu wang te po chu nyang kari ro chan england hi la tan de hlek ani chu kung te eng po ni se i chan te lo champion nge se ti kha ka du sak le mai che netherlands anin khel chan en nge nge po ka lo tu mang o nang ma she reng chung in ti chuan in zai ri moi hun kan lo mang zo le don ta reng maya hemi zwa hian in dar khat le mini som nya hian mi che pwal hun kan mang hawanga hun mang thiam tu ra fa ti zir tir ti thu pui manga silbiak ti ki le ngur sai lo vi chon pui veng aizol tena an thu an sei kan ngai thadona mi lo ngai thak pui le vectorin kan han som chewa ti chuanin dar khat le mini som nga hian ajeman pui hovin hindi hlamoi tak tak kan ngai thak chun zoma nga dar ni le mini nga asa phla in chun zoma nga ti chuan dar ni le chan ve a hian chanchin thar mi zo chunga chhiar kan ngai tha anga dar ni lemni som thum panga a zai ri moi hun man pui tur chevin in tan karon let le dona kanin ton le ma churin om takin milau ngak le fan fan donia o oi oi oi si ronaldo ma na chunga chat ngai lauti le box cv kok te a o a gi po a eng po chu ni se chan lo vel ve ve tin na em ni netherlands a khan lorin om tlor phot la tiro ti chuanin world cup te po ni ekan en chau zelang hi a timing hi kumin chu bai thak khop mai a min re ngai jing tho ma ngai ti te ni atiro the ang chen chen chu ke ni point kan en ve a kan na ki na kan chan zong te po an champion don ye champion lo khala shat lo ban champion ngei tu ra ngai la tiro ti chuanin min no lu so ti la ke ni vi a shat pe sa kan ngai tha anga he lai fm zo za point pasari min lo ngai thak pui zong zong te in za vai tan karon khan sang vek chewa kan soi tak ang khan da ni le mini som thum panga a zai ni moi hun man pui tur chevin karon le donani arjesai lo fel tekani akashvani aizol fm zo is apoit pasari chama puan swani.

0: tuntum mei chhu na chuan thian dun ti ti kan ngai tha anga hun mang thiam tura fa te zir tir ti thu silal biak dikile ngur sai lovi chon pui veng aizol mi te soi ilo ngai thang u
1: tun la ya hi chuan hun man thiam hi a har to e me ma khovel ma son se na hian kan ni tin nun dan te hi ati boi zapa thil han ti khip khep te hi har to khopa kan fa te po hi kan thunun lei thei to me ulo te hian a sia ta chu tiang lai ka ra hun mang thiam to ra zirti na han pe te hi thil har sta tak ani in ka sia ma se hei hi thil poi mo tak ani si wang hian kan ti sham sham ngai bok si ya chu wang chuan a tha ni a kan sia te hi han soi du ni la e ke ma ni po hian in kan lok pui ge in ka ring tla tani
2: ni e a kan fa te hi an chang kang to hlom si ya eng kim hi an thiam e moti tur hian ni to a ke ni ang numol takte tan phei hi chuan zirti na han pe po hi an in thla shun om to ma ma zo ke moti me tur hi ni ya chu ti roal ro chuan nu te na na na hi chu fa te a hian thil kan lo sia zo ki atam ve thung e me ma a nu kan ni na hi lo lang le nge nge thin buka a chu wang chuan kan fa te hi thei to pa kan zir tira kan sil sia thi angai e me ma ni nu mol te po ni la kan fa te tan hi chuanin zirtir tu chatak hi kan la ni reng asin mule ti ro
1: ni e di khop me a ton lai mi te hi an in ti chang kan ai hian in an sha lo thil hi atam ve ko pa an ma ni ai in ke ni no le pa te pona kan sha the kan lo experience te hi thil tam tak hi om ve a e kan fa ti hian zir tu shi an nga khop asin an nun te hi an in tha da ko pa hun bi nei lo hian an khosa vel mai mai ni te hian ka sha chin an du hun hunan muwa an du hun huna an thoba hei tun lai trong ka ma a
2: pho na chang she lo
1: mut na chang she lo an han ti chin mo he ang tel te hi an tam to me ya tin hei ei le in kheng hian hun bi nei ya ti te hi an nei la pa an du hun huna hian thil te hin e ya hei zan la ya te hian in a an ri rek rek at hian eng eng mo hin lau sia ma ti ro an ei le ve mai mai ti khan an mut an mut pui le mai kha tiang ang te kha an tak sata na chatur ngai twa lo hian a an ein an in mai mai ni ti ya da sia ta no le pa ti hian a hun bi ne ya thil ti he trul sia le apoi mo sia ti hi kan ser tir mun cho an ngai khop mai
2: an dik cha a nu le pa te hian tran kan lak cho pui mo kho mai ke ma ni po hi fa ten ton tur hian kan nu na pui mo le bokin ka sia ei tun lai mi chu no pang te in fa ten ne ya a an fa te khap tur zo kha an nu le pa te khan a an ei nan ina an fa te ta na ti tur e chalau tur ngai te po kha ati tuwa kha nan trang tla thina chu wang chuan heng te po hi in en fia zir ti ran ngai khopa nu la nu le pa te kan in tha da vio chuan kan fa te kha an in tha da ve mai dona chu wang chuan nu le pa te po hian kan ni tin hun man dan hi kan fim khur vio angai ni a jing kara inge ka tianga chuna inge ka tiang ni kha thi tangkai takin engtin nge ka manang ti te hi kan ngai tua apui mo hle ani chung kwa in hun kan man thiam viau chuan chung kunwam mi te en ton le mi te fak kan ni thei do na chuwang chuan no pang te ani lai tang te le a chung kwa kan in rel bol dan te hi a apui mo ko pin ka sia
1: ni e poi mo khop mei han sai chu a kan thu pu ya hian han lu chho do dila hun mang thiam tu ra fa te zer ti han ti hian hun poi mo na ti hi han soi ma sai la he sap thu fing in tai mi smoni an lo ti a hun thu zia hi sap ho hian in an lo se em em khop maya he ke ni I mizobi da kan shiat ma dai to tang hian I hun hi tangka te chu thil lut ta kan I ta ro ati ang khan tangka ang khan in an lo te khin dai to maya chu wang chuan in I ke ma ni mizote po hian he kan she ve tial tia ti hian in a shiata he minit ni khat po hi sap ho ta ni chuan a lu e me ma tin an ma ni sap mai ni lo he nam chang kang ho kan han ti te reng reng te po hi han eni la he tv a te po kan huna sa anga he fi ma te po mo an nun phung sim sim ma hian he an kal te hi an kal ne ne vai ve ngai la ni te ro an tlan deu dor dor hian sha ta o ti hian thil ya an ti sok sok an ti zung zung me ya e minit khat lut zia te an shabi ge me mya na sha ta ke ni mi zo abi kin kan chalai te zi nga hi chuan hun lut zia hi an she lo be moti tur ni a hun hian a phuar lo ba an nung mai mai ni te hian sha ta ni te ro
2: ani kho mai in khom le function danga te hian a tran hun ma te hian thleng mai lavin tran nuwa te hian an lut lang puya tin in khom tura kal in khom ma kal ma te po hi ma takan han kal vea pon varanda vela an han thu fuala a tai de wan lut le a in khom kha kal mai nom zia nei tare reng lova hen te po hi chung kwa kan soi tla na kan fa te lo thang lian sel tur te po hi kan zir tir chian he poi mo khopin ka sia
1: adik khop nei ni e
2: na tla ni kwa po hian a hu na thleng lova mi te tho fe no thleng ve chau te hi an tam thin khop meya henga te hian nu le pa te hian kan fa te hi kan zir tir ngun na poi mo khopin ka sha thin hun he lut zia sia a kan man thia ma pui mo sia te hi kan in zir tira kan fa te thau hi kan thei to pa hun von dik le hun man thia ma tul zia te hi kan zir tir mol mol an ngai ni
1: i soi chu di khop me kan fa te hian hun hut zia te hi an sha lo chuan ni khat hi aliam mai meya thakhat aliam le mai meya tu tiang zelin kum khat po hi aliam le mai mai theya mi then khatin ni khat te a thla khat te kum khat te rangkai taka an man lai hian mang thiam lo chuan engma lova an chwa thei thunga ni hei le khazir lai te an ni ngat phei chuan hun an man thiam mi apoi mo em em a hun mang thiam lova an zer lai te ti thapei lo te chuan lo tin na te kha I an chang mai thei lova ni then khatin lo tlen ro pui tak te an chan lain a ti chapei lo te chuan an lo chama chung ten an zer tir na tu ra sum tam tak an sen te kha a thlon ma ya hian a chang the ya no le pa tan chuan khatia ang sum le pai e fa te ta na kan sen so ang te kha a ui om tu chin kho pasin
2: ni e te ro zer lai ti chapei lo te hi chu an hun tha an man tha du lo wanga lo tling lo an ni tlang puya an hun tha mang tha thanem ngai taka zir chin te hi chuan lo tlin na an chang nge nge thin ani kan fa te an lo tlin theina tur hian thei to kan chua pui hi an ngai khop meya kan fa te zir na bula lo oma an eile in tur hun bi taka lo pek te po hi apoi mo khop meya an thamwan pha tin an mani ril ru te po a chi ai lo de te hian a sia ta te ro
1: ni e e khanga kha ni e kan soi ve le do pok so he kan fa te an le kha zir da chung chang a ti hian no le pa po hian mo phor na lian tak he kan nei ka sia a e achan chu khang antenan sa na te le kha an lo zer ta a an le kha zer tor an time table deu ang te kha I siam sakte po hi e acha khop in ka sia a chu mi dar atang chu mi dar a chuan chu mi subject chu zer la hanti ang chi te mo khatiang khan hun ol an nei lo na tora khatiang ang han siam sakte po kha e thil poi mo tak anin ka sia a
2: thakopang
1: nia tin chu loba chuanin he an school bang ang te po hi he in fiam mi te han lo ni a kan pat te he basketball kan han ti te he futsal ti te khatiang ang te thil sang sang te mo khatiang anga te po khanin I an fa in fiam a an hun man turang te ka tuk sak thiam ta ila khatya ang khan ni po khanin fa kan fa te po khanin zom theise khatya ang ani khachwanin hei thil kha I enge fel ta kha nakal theibe ni chung kwa in re bol da te po khatero
2: ni e thakho pang
1: nya chuan I thil pakhat kan soi le du zo kha nepolian kha friends ram lalani a I alar e me mani kan nau pan lai deu tang te pokar syat ve kha ni ta I kum som nga pakhat chau adama a hwai sen e me ma I an soi da na ka sya thin chu adu hun ta ka hian mu hil theya tin adu hun ta ka hian ni na tho le theya a hun kha adu ang tak ang kha da control the vek an ti thina I angai san om khop me ya e ani ang hian kan hun te hi mang thiam ve fekele chuanin a thango tin ka ring hey mi zo zi nga po hian hey mi in vong fel chip che phen tam to ta mo
2: ni ta
1: hun mang hun mang thiam a hey ma ni in thunun the hi mi tam takhi an om to a tin hey kan in fiam mi te zi nga po hianin ma ni in thununa hun mang thiam mi an tam to boka e enton tlak tak tak hi kan mi zo ti singa po hianin an tam to meya tin tun la ya pe chuanin he e officer e hetia tling thar kan han ti ho ang chi ang te po hi mo officer te po hian mi polite tak tak te e khatianga ahun tak office te po thenga khatianga thil ti clip clip ang chi mi fel tak tak te hi an tam to bia bokani mi lo jing ni tur chuan kan hun kan han thia mi apoi mo e me mani
2: ni apoi mo kho mai kan soi ve le du chu kan then o ma hian en ton tu thade me chung kwa hi an om takasin fa hi an nei no la mi pui tling tak ve ka an chu a chan nia ka sia chu an fa te kha an te tlai tang khan an thunun vek theya zing tho hun choi hun mut hun na tho hun school kal hun theng khan dar bian tuk ve ka chu chu an fa te khan an zom thap thap meya choi hun ani chuan an len na tang te khan an ho wang wang meya hla dewa an len palpun khamen choi hun nang tur khan an ho le meya a tha kho phian ka sia kha tiang ang e hun bi wong tha kha zinga po o
1: khop mai te ro
2: nya zinga po an tho hun tura an thau thlap thlapa muthun an tia an mule thlapa mobile phone po hun bi nein an khoya nu le pa ten da to tur an ti chuan an da meya chutiang hun bi nei thlapa thil an ti chu an fa te a hlotlin na le mal som na lo lang ta a chung ko ro pui le zaum tak an lo ni pha ta sin
1: ani chu a mobile phone in sei ta ka chuan I mobile phone hian in kan nun phung he ti buai e me ma ti ro
2: ni e buai te re
1: he ke ma ni nu ho te po a rong kan bo lai te pon phone te kan han kho hi chang kan thil chuan te kan han ti ut ve na ka tiang khan in e pui ching to te po hi phone hian in ti buai e me ma ye ke mani po hi no le pa te po hi kan insel hi poi mo le ya ka sia a fon kan khoi dan chung cha nga te tin kan fa te pe chu zer tir mun an ngai e me ma fon hi ange an tak sa ya na bet la te ma te to ri ni a heng hi an thil ti tur te a hun taka an ti thei lo pha a khatiang kha ni nun thung kha ti buai e me chin an a in chen om te chu a an en ton tlak le mai a nang po chen om na ya om ni a e an ni ang chui ni ve tho ka ring nang ni chung kwa po hi en ton tlak le ya ka sia he hun man thiam dan hi no le pa ti poi na kan ser thiam hi poi mo le a gan hun te gan man thiam lo chuanin thil ti hi enge gan tiswal rem ruma e chutiang chuanin thil poi te po hi thleng theita chuwang chuanin e hun gan man thiam hi apoi mo tak seta e hun mang thiam tora han in zir tir bia po hi ane e kan fat khan an zir miao lo chuan an hne na khanin soi soi mai la kan thu soi te kha an som du miao lo chuan ti ngai na tak po hi a om lo ve the tho ba chu wan chuan in I a mi shing a hi ma ni cheu hi kan poi mo khop mai a chu wan chuan in chu ti ang ro le ro chuan no le pa te ro chuan kan fat te kan zir tir kha kan mo phor na ni ti kha kan shat tel ra na tam lua om lo va I kan soi fo kha poi mo le in ka sha ni
2: an di kho mai na china in soi atang kha ni pakhat kan soi bel du pakhat chu e rong te kan lo bol ta a phone te kan lo khoi chuan a kan fa te ngai sak hun tu rang te po kan ngai sak lawa tin I soi ang kha ni kan thil chuan te po kan thei hil thak me a alo u dream ruma chu ta no pang om kan ni poin kan fa ten enge thil puyan khoyang o ti te po kha ngai tuana kha kan mang thei mi alawa a ma ni hi kan poi mo veka chuti rwale ro chuan nu le pa ti hian thei to pa kan fa te kan zir tir ro hi chu a trul tak me me win ka sia
1: ni e
2: keinin kan zir tir lo chuan tunge zir tir chuang ang te ro
1: ni e me me no le pa te kha ni nan ron zer te don lo
2: zer te don lo kan thei to kan chua pui mo a hun lut na te hun om zia te hun hian kan kho sak dan hi a ril thui hle ani ti te hi na sa taka kan ril non fo hi a tru hle ani
1: an ti khop me a kan soi le du lok pakhat chu thil ho te te te po hi han soi ta ila kan fa te kan zer te na hian hei mi zinga an va kho sak na te hian hun an va man thia mi a poi mo kho phian ka sia a hei mi ina te po an lo leng thea tin a nula te po kan fa pa te po an lo rim thei ta ni tro khang anga te khan mi chung ko zia te ngai to lo le ka rei tak tak an len te kha a lo oma khatiang te te nga te po kha kan fa te po kha kan sil sia te po kha pui mo in ka sia a mi ina te len rei lu tuk te po he chat lo sia a a chalawa ni ti te po kha han sil ta ila khatiang te te ya kha nin pui mo ve na lai kha omin ka sia a tin chu lo ba chuan he tun la ya he eng eng mo function thil atam e me me ya heng thil anga te hianin I item nei te pon lo ni ve thei ta ne kan pa te po khatia a kha nei an item a khan rei lu tuk an man te I midang ta na nin om kho pan man te po kha thil lo om ni a khatia khan khatia te te te po kha hei tun lai mi te chu sir sia the an ngai kho pa an hun man dan tur ang te kha I nu le pa te po na khatia ang kha kan lo sir siat kha poi mo a hun man rei lu tuk te a thalo pa tin rei lo le lu tuk po hi a chachwang lo ba khatiang thila kan mo khatiang te te te po kha ho te anga lang ni ma se lang in I han sir siat kha an ngai chin in ka sia nang enge try ti ve tha vem khatiang te
2: chate re mai kha ang kha a poi mo kho mai fa te zir tir na chuan te lua hi alo om re reng lawa an sha to ra kan rin te hi an lo she lo fo me ya chu wang chuan ril mol mol mai tu ra ni a kan han soi dun na tang chuan kan fa te hi hun mang thiam tu rin thei to pin zir tir la a chu chuan chung kwa khutlang le ramin ma son pha nge yang ti hi a ring tla tila an mani mi maltan po thadna tur ani ti hi ringkat bukila ti chuan a te lua om lo e kan soi thei ang tur hi chu lo sil mol mol hi kan batani nu le pa tan hi chuan
1: ni e te ro a kan soi tam tapoka kan du tok mai do na mi niang
0: tuna kan ngai khak ta kha hun mang thiam tura fa te zirtir ti thu ani a aron soitu te kha silal biak dikile ngur sai lovi chon pui veng aizolami te anni tuna chuan hun tlem kan la neya zai kan ngai tha anga lal en koli pau tu in pialra la tal ti hla sak ilo ngai thang u

piara la tal ti hlaron sa tu kha lal en kolipau tu ani tu na chuan la hlung chung pa chaw zai kan ngai khave thunganga aino ni ti hla sak ilongai khangu

Hi Akashvani Aizol, FM Zawai Zapoin Pasari Changa Puan Suani. Zairi Moihun kan mang hau do nanga tunchum Zairi Moihun at Suan. Robert Kelel Suan o Malik Kelel Rongboli te Zai kan ngay tla hawa nga ti Suanin. Hi kan segmento of na Bertur alaw nile taring maya ingay omle avung vong don kop maya tsuvangin hun hewun hi minawman pui chow turin kan somle tsewani. Rolai mga inati ila ki Robert Kelel Suan o masakilaw ngay klang u.

Rulai mangai na ti la kan ngai thak tak ron sa tu kha Robert Kelal chuan omani a Rulai mangai na te po hi ti ro a chen chuan in Rulai an di te kha a top thleng an di te kha nia ma se chen tan ka chuan lo ni ve lo chi na ti ro kung te chu wang chuan in thin lai a te po hian thar ve le chin in karing ngani tu na kan ngai thak ang khan mo si je ta hian una nu a fi segment a kala ron lut man lo chi na tlong takin le aron ti hi a ji a fi khan man ti ka lo so ya chairman to lo ni o kan lo chair sak ani vi kung te hian aje felte iwang eom don em o dam takin lova hola dam takin intong le ang oron ti a ka kema zo khan ka ngai le don em em chewa chu wang chanin kanin tong le vatura ngai la shi sel na chanen khanin fm zo oi lama lawleng lu chin ula midang tenen lim takin lawin kom chin ula ti kha ka du sak le mai cheu o ti chuan zo khoding di ti hla kan ngai thak chun zo manga kel rong bolin ron sadona ni ilaw ngai thang u

zo khoding di ti hla kan ngai thak tak ron satu kha kela rong boli ani a jeza ma hianin a je sailo felte tlang takin oron tia kavan lom chin em indu sakna te hi a hlu chin ani si zeta hian ole lom omlu to ke nang zongin min ron chhar saktala nang zokin min ron chhar saktala in bal pa in longai thave kurani ron tia e bal pa in ron type zot zot ni mo avan lom om chin em in bal tu nan tu na si zeta tan hlamoi tak kan play ang o kadi chhameng moi ti hla kan ngai thak chun zomanga robar kelal chuan omana ron sadona ni ilongai thang u.

lelin ania athuk amoya pathian mangai na puan chuana na lathuk bik ni hial amoy ani tu poin sa se an samoy em em vekzel mai ani thu hril tu tam takin he lathu hi pathian mangai na soifia nan po an mang zel ani hi ramnu not ko thanzai pol tena thiam takle mo taka an sakhi in ngai thate ang

HD sang liana IPS ina apua ve tung hi in thangila ni din lal pa ti ania athu khi kanzai thiam la tak zingami from changta joseph zai ming thanga siam ania asatu ani ngal boka athu atluangin hria thiam har om lova athu khian azir em em boka la thale moi tak ania hela phuatu in asoi ang tak hian kan ni tin nun hi pathian chi na le zana nen mangin adu danin nung theu thei ila he kho bel hian nuam hle don ani pathian du dan ta kan nun reng hi mising ten kan thei thri lova ma se atel lovin kanom thei chuang si lo a phua tu hian adu tho ve hle maya nileng zan khuwa a pathian om pui na hi adu tok mai lo ni in alanga a zan mu mang ram thling po in ama mo thu kan mu ani achak lo zia a hiat na chuan pathian ama mo na po a hiat chen tir le ani kan ti theyang joseph zaiming thangan mo takasakhi in ngai thate ang

tun laia la lar tak mai zore makhiang te ina aphuale asak khiwa na khian ti lai kan thlanganga he lai tun lai hian la hle maya a social media tepo le YouTube lama tepo ngai thak tur tamin a ti ti tepo ati tam viau renga hel ha hian a hianin a mishing pathian dana tanga thling zo to lotena chanvo ro pui tak kan han chan thei dan chung chang hi e chiang takin kan hu thei ni in kan thria a la thu har sa le a han sia thiam lo tu chi hi a om lem lova tin a thu ka te po hi atun lai vio maya atun lai via ve kan ti lain nge ni la thuk za om lo lampang zong ero chu a pol hau lova chuti ang chuan he hla achang thum na hian a chiang em em maya aron tar lan hela ya hi kan chia chuak lokanga a fia zolo hele atang hian engtiana sa hian nge momin mangai engtik emokala thling ve anga chutin chaklo ke ang hi min kuang po ni chuan mangai na wang hian mo mitui luang nge yang ti in kan hu ani he khovel atang chuan mising ten pathian mangai na nasat zial le kan siat phak lo zia nima se la chu mun chu engtika emo kan la thlen ve tur thu le kan chan ro pui tur sia hi aron phu a chuak nal hle maya sil fia le chuan ngai lovin a thu atang hian a fi em em ani zore makhiang te ina sakhi ngai tha leng le

la dang han pakai ila la hlui to lampang si ngami a lap song kan ti ang ji ngami a kha ani a lal ngo tra ka bang don lo ti ani a phua tu hi thang mo nga sel su ani a tin a tun ma dewa sa alar pui tak tu po sel su khuwa vek lal than sa nga ral te ani a he leng zem hla hi nula letlangwal inkara hmangai na chungchang ania kan leng zem hlatlang pui angbokin hela a hian atlangwal hi ariang em emaya ahlathu hi harsalaba ma se hlathu phangai takmanga a phua ani lai hian tunlai thangthar thren khattan chuan hriat thiam lo lai te po a um thei ome ayang icham don lungru ka ti mai du tok lovin amu manga le zel po a thei hil lo zia te he la thuwa hian kan hu a adu taki hi a mel thangang ani anga chang thum na le chang li na hian ha yang tar lo sak mel moi ti le chuai lo par yang sak mel moi ti te kan hu nge nge a tin la thu ni si mi man lo dan lewa aron man pakha chu en chim si lo katan tra na ti te hi adang lam ve angreng em em maya asatu lalthan sang aral te hian asarun thak em em mai bok ani tu na lalthan sang aral te in lalngo cha ka bang don lo ti asaki in ngai kha hole ang ule

izo hrang nui la phuathiam zingami lalzowa lalzowa la phua ma te hongi ti hi e kan thlang anga aphuana arei to via la chungin tun lai thlingin la tha le saknuam ala ni renga a la thu hriat anwoma a style ero adang lam angring hle a la thu pa ngai anga bulchan lovin tia bulchan hian a he la hi akala amak ang reng ve khop maya ma se ril ruwa thu om soi chua thiam mai si lo thil soina ni om tak ani he la lo pian dan le thon thu te chu kan mi thiam ten an jek nual to a chu ba chon soi ngai lo wa da ila la tha le sak nuam tak thin lung dek ang reng tak si an reng don ani a hla kal mang dang lam ang reng tak hi a chuan om ve san pa sim sim ani tin ma te hongi ti po hi mi then khat chuan in ma ten hongi ti na ani e ti in an lo soi thin ani tuna sai lo thangi sai lovin a sak hi lo ngai thang ole.

pusi lal kholia na hlapua thuwa umhar tihini latha tak athuk po moi em em mai ania kanjai thiam zinga po sathiam bi ki an om emoni ti mai turani a hlathu a tha in aril em em maya pi van hnupuin thiam taka asakhi in ngai thlaveng vengte ang

rin tuang var te zai moi ta kan ngai thazawa tu na kan ngai thak le tur chu lel biak chungi pachwa zai kan ngai thado na kan ngai thak ma hian chan chin tle ma zong hi han sui ve lo ki la lel biak chungi pachwa hi chu All India Radio lama hi chuan a ming hi kan lam ngun ve me ma ma hi engi kan announcer hlut em em ania a ning poin lo sha photo ka ringa che sang zel nam te nu pui kha nia ma an pan hi hian je sang zel nam te nen hian on the radio hian an thok ve ve ya chuan lhung chungi hir All India Radio Aizawl station a hian kum sang kha zakwa sum sari pariat khan la record ta la sum ruk panga chuang zela thun to a la thun te hi leng zem la leng long le pathian la ten ni hloma midang aya dang lambik na ri chu a hun le hmun a zira la sak zirin a bo ruwa ka a chang thiam em em me hi ni le ru le thin lung ta ka sak chuan mi te ngai to na la thui viau chin ti kha tiar zwai zwai ani emo ala te kan ngai thak ma in ala te in lo ngai thak tui the nan ming moi te pon ene ti tan le man manu ni tlau ta na ron ti buka tan ka ron lan veng hal buke tu na chuan lal hung chungi pachaw zai kan ngai thanga zan tiang ton mang ti la sakhi lo ngai sa hawang u

sui lunga leng vong vong ti lagan ngai tha zawa hal biak chung i pachaw in thiam taka sang asak in sui lung te khalo len vong vong ka han ringi lamo vo in chu holiday ni wangi in re tok tok khom me ya he a nge ron ron pot chin regular deu deu ho po kha vo in tlai chunga tinge moni o in re chiap me ya mo ngatinge moni vi kung te a hi a re mak boka re hi in me lo khop me ya ka duty to hi chuan ron lan nge nge hi ngai ka ti chin kha mo nga tinge mo ni o ni hi chol tein mang nuam deu nge chu ka shelawa po chu ni se tu na chuan larin tluang var te zai kan ngai thale anga a mi leng shiat lo ti la hi kan ngai sa hawanga tu na changa hun ri lo te da rukle chan ve ahyan chan chin thar mi zo chunga puan kha kan ngai tha hawanga chuan da rukle mi somli hian hindi la khana chhun zom do na chuan tu na kan ngai thak tur hi kan tun segment bi ka tan chuan kan lan nung berani a chuan ke ma bi khi da ria le mi ni a hian karon let le anga chuan ngir sing hun kan mang ho don ni tu na chuan a mi leng shiat lo ti la ri tlong a var te sakhi lo ngai tha hawang

Chinese program ma kan lo lom le vek chu ani Sinfor studio changin marina khyang te kania min ngai thatu zong zong te in zawain che bai kan bu vek chu ani janina hianin zai ngai num tak le thusoi ngai num tak kan ngai thale dona kan program chen 99 silarwa dikin o cross ti la asakha ilo ngai thang

0: Pathian to soy kan lo ngay thavedun to anga upa lal ming mo yasay lawin. Pathian na bese na nga ti tupo yan na yin pathian to sa asoy ilo ngay thang.
1: Pathian to ilo ngay thang. Sam, samlipat ni chang. O kanun na, inga ngay kun ring, inga ngay kachu nga hini buhay ni. Pathian bese ro, amela dam na vay na machu kalapak doon siya. Zone sai bung som li chang som thum pakhat thu longai thaleila lalpa ngak tu te chuan an chakna chuan siam thaleanga mu pui te angin thlain an thok chhawanga halloween an tlananga chaw lovin kein an kalang tuna hian pathian a be se na nga ti thu pui mangin thu cha te kan ngai thla ho don ani sam ziak tuin o kanun na nga ngei kun renga ti hun lai hi bc sang khat vel nia nga yania sang thum don lai liam ta science le technology lamathiam na wangin kong tin reng ami hring te ko sakalo ol sam ta dam doi lamathiam na wangin manan lo thi puina na te chu enkol dam the an lo ni ta de uzela economic le agriculture lama ma so na te wangin tram pui mi thi po kan se ta ne ulo heng thil te han ngai tu chuan kan tun lai huna hi chuan in kum sang thum kal ta sam jiak tu ru ru boi na tong kha when ni chon sia turom to lo mai om hiania ma se when ni hian churil lama boina te lungai na le harsat na nei te an punctual tul zo ka lo ni national library of medicine america a dam doi lama data nei thaber angai chuanin atar landanin kum sang kha zakua som kua tang kum sa ni som ni pakhat kum som ni pakhat chu hian rel lu lam har sat na nei chu za asam riat pariat lai nan punga thalai ho ji nga nge po za som nga panil lai na punga ni ti an mu chu ka ni chuti lain kan nun ti shom tu te min ti lung ngai tu te ero chu ain ang rek kherom lowe counseling center le psychiatrist pan tu te depression le anxiety dam doi mamo tu te le sleeping pills mamo tu ten ping se la chung the chu wenia kan har satna nia sam jiak tu hi enge ungaya kunren chan jielana ni lawa ma sia poi mo zo ke ro chu atana thaber le poi mo ber chu pathian be se yani ti sia ama le ma chu pathian be se ro ti nai shilani be se na hi mising te nuna thil poi mo ber jing ami nia nun na om chuan be se na om ti te be se na om chu chuan nun na om ti te so ye ni thina ni be se na le nun na hin zom tat ti alang chiang le mai kho vela lo tin na ro pui ber ber te po hi be se na nung nei tat wa lo om ni thin thomas alva di so na te po electric bulb cm chok turin voi sang khat chu lo cham to be dong se chuan a om li li mai ma se be dong lovina be le ram rama when you hand electric air noya kan lom theitani khovela house a berni mek elon mas te po he company din space x in a rocket mas a ber falcon an ka chua a ka chua masak pathum te orbit thing zo lawan pu khan de dongin avoili na tur kap chuak le ram lo se chuan ane izong zong po zo to donin shema se a kap chuak le ram khania tun din huna thleng kher lovang chuti line base in ane chu thil poimo le tha em ni ma se khoi ange base na kan nga ti la hi poimo le jual chu ni ma ni mishing puite le kan thil nei nga hi ol le a ma se pathian chau lo chu in nga na ta kan om lo ni kan mirin jong takte po hi jan khathil thua an ril ru tha kin min hotu the pon ni dei the du ta kai ne te ji nga po in thena mi sang de anga in be ji ngai to mi lo te pon om thin fa de chunga be se na hata ma se nu le pa ngai sak le ta mi lo te po om theyang mi thil ti the mi riat te chunga in nga po thune na la din mun in thak thut thut ani wangin angai tha thak tak tak chuang lo ani in le lo ro pui tak tak te heng ho zong zong te po hi khu rel chi na le leimin le li ringa wangin eng ma lo ni thei rek ring an ni chu wa chuan sam jiak tu chuan pathiana chau be se na nga turina ma le main sil ani pathian chunga be seina kan ha tak ngam na chan chu a that na panga ni kan bai bula hian lalpa chu thasi a ti hi mun sang sang kan mu

0: hepra le ka thona chuan jang aina kan hmu theina tur le pui kan ngai huna pui kan ni theina tu ta khongaina lal thut pha chu huai ta ka nei turin min sil jok hiala ni athiana be se na hak tu te an be se na lo then hun chu kum tam tak nu poni mai theya thena chuanin reilo te apolo theng mai thei bethesda dilo dam lo kha kum som thum pare chung lai pathiana damna ha kin be se na ne na thira na lo then chuan ti damin oma lal hezekia kha thingamin na a zol nei chuanin a chung te kha sakdan tu rel sak turina hrilani idam chuak don lovai thinge don sia top mai ta chuan lal hezekia chu panglam hoya in letina trap zo i zo ya pathian khongaina a chuan dei seina ngata ania chuan a dilna chhana ron theng rang hle mai a shil tu zol nei sai ngei po Jerusalem khopui lai la kal mek lain le le ngal turin pathian atangin siat tirna dongani kha ti chuan in a be seina ang nge in zol nei chuan in a thilawanga adam chhung ni ta kum som panga in ti seini don ni ti a shil ta ni kha hunna hianin ril ruhana em po kan nei lem lo ve ti po om theyang mara chu tun huna boina le har sat na te lungoi na te kun mek te po hi tun ma chuanin boina le lungoi na nei sa piang an lo ni bik lova chutia huna lo then lo na ne mo lo then pa thut po om dan tur le in nga na kan sia theina tur atan tuna trang hian pathian a be seina poi mo jia te kan sia thar poi mo le mai chu mai ni lova pathian mal som na te po hi ane na changa mal so na be se tu te pokin an dong thina ni pathian be se tu te chon pathian an be se ni se ti lova hak le le me min an thi reng thin zol ne is eliza chon kum thum la chan ve lai israel ra maru asur to lo nuwa pathian in ro ron sur ti run hak le takin lo thi ra a chia lo ne na ti fin ri ta changa ru lo thok tu ra om le om lo en tu ri na ti ra chum tak ngel po mu lo a en tu ri na tir non le thin voi sari lai ju tiang chon a ti ra sam jiak tu poin veng tu ten khowar an thirai na sain kanun na hian lalpa chu thireng thina ti pokani pathian be sei tu tenu na chuan ngak lel takin be sei na nen an thireng thina ni chang changa be sei zeu zeu eng mo changa shele lo angkha bible kan hua hi chuan ani lewani ole top na chuan zol nei sai le khabu chuan pathian be sei tu te chanvo kan muwa lalpa ngak tu te chuan an chakna chuan siam thalenga tiya helai lalpa ngak tu ti hi NIV a chuan lalpa be sei tu te ti ania new living translation a ro chuan lalpa ring tu te ti da ni lalpa ngak lalpa be sei lalpa ring ti te hi thilin kop tat an ni lalpa be sei tu te chuan chakna tharan lo nei le don tirkoina lo soyang khan kan pon lam mihring hilo ong rap tel tel ma sel kan chung lam mihring chu ni tin siam thar zerin om jo kani i ang khan zol nei saya hun lai tang hian in lalpa be se tu ta chuani chakna thar nei turin be se nan ngat tak thina ni pui tang in thain an thok chowanga ti ania thok chowani wangin pathian be se tu ta chuan san laman pan zelanga mu pui ta chuan chung lam atang in khipui an chuk thira khi pui te chu om rangin kiang lo ma se ti boi lo ani lalpa ngak tu te poin mu pui te angin chunglam thira tangin thilan thira chungi wang chon khovel thilin an nunati boi lo thin ani ha lovin an tla nang chaw lovin kein an kalang mun pakata tanga mun tanga wakal ni lovin hei hi he hring nun jin ko a hian hadam takle thim takin wanram panin an kalang chung chan bo chu pathian ina ma be seina ama be seina ngat tu te chunga an chan tura ada ani lalpan kan thu soite mal som ro se amen
1: melody zo than sang in cross ram le ti la sakha in ngai khale te ang

kan hun top kan no thleng le tareng maya kan hun ti top nan leng khom zai kan ngai tha anga chol mun ko chan ten christian labu number zali somli pakhat na thiam tak maya anrem kan ngai tha don nia kan program te min ngai thak saka min ngai hlut sak thrin tu te chunga lom thu kan soya ka le zir top zan kan hun ngai dar sari le chan veya min lo ngai thale cheu don nia in zawai in mang cha ule

Silarin chung is I moita kan ngai thazoa chhor thapui di chhor thapui ti hlania zan in enge zan te polo re ve chan to a kan hlangai thak zong zong nen khan lung len te po ko chhoria me ngai thatu te pun enge tui taka in lo ngai thak ka be se a tuna kan hladot le kan lut nga langa efel din moi zai kan ngai thave thunga tuna chuan huilo party la sakhi e hoi lo party khachu kan ngai thato tak te ro ma se bera khan ani chuan tuna chuan efil din moi sak luai thi ti la hi lo ngai thawang u

If lil din mui zai mui ta kan ngai thal sava message ran lu chia tu na khan kan la ngai tha kha lung kwai ngat ngat lu tu ka mo bial chong thu hian rj ka lo ngai thave rang ania duty le hun tur sha si lo wa eng huna po kal la i ke pen na pya nga hlim na le tham wan om se ro se ron ti ya han lom om chi ne o en mi do sak na chong kam te chhiar hi nuam chin em em ani tuna kan la ngai tha khan ke ma hi mo he ala thu zong zong nen khan a cha zong in min ti zoi ke ma he ka lo feel ngoi ngoi mai ni kan la dot le tan chuan pc la rem ruwa ta zai kan ngai tha anga chan le lo ma ngai na ti la sakhi lo ngai tha ho ang u

BC lerim ruat zai moi ta kan ngai ta zo wa chan de lo ma ngai na chuan message kan dong a. We have a message from Durgesh Naganpure. Good evening, RJ. Namaskar. Good evening, Durgesh. Thank you for tuning in. Tuna chuan kan hladut le kan ngai thanga langa. Silarin chungi zai kan ngai thanga tuna chuan.

le ti pal o aron ti le ni chin poni ron ti tomok oi mm tolo pot ni se tut segment dance one mizo segment bi ka dance one kan lan nu nu ber tur kan no play to do na kan ti nek neka han ref ya maula in mang cha lo hun le to do na ka mang cha nan cheu efl din moi sai moi tak ka ngai sa ho nga lung len ti la hi kan ngai sa ho nga in lung te kha lo leng mm se kan din ton le ma lo zong chu kan din mang cha shi me ngai don din sa vai in tui da win in lo mo don ya tu na chuan lung len ti la efl din moi sa ki lo ngai sa ho ang